0: 리깜보 영고 영군 도쿄님 발로비 미소 도코미 바쿠아레
1: 오에바비오타파라가
0: 발로비 미소 도코미 나마카바나
1: 니방도 마도코미 나마카바나
0: balobi lisusu bakopanza biso bapanza biso sipo basoma biloko yo na bambwa na basoso na bataba babandi kofongola minoko bamisusu bazali na bango te ba chef de service
2: bon ekoma soki akomi na epeme ya mwasi alobi nga nazali chef de service écoute madame je vais te marier bon toke na ndako ekoma na ndako madame écoute karine de chèque na ngai etikali na voiture ekoma na voiture madame manda na ngai ekomi rejeté cela na la fin du mois
3: yango mpe kokosaka mpasi ya baninga yango mpe kosalaka mpe songisongi na mabale ya bato ezali mabe yango wana mpe napekisi yo ndeko soki ozongeli tokosala manso oyo biso tozali kolinga bon tokoloba mingi te soki tolobi mingi mpe ekozala mpe mwa likambo moko alors nyonso wana tozali kokenda mode moko ya r ya biso moko na r bon alors master mwana na congo yo mpe oyekola na braza te pesanga mundula oyo mpe toyoka mpe bato mpe ya pembeni mpe bayoka biso bon toke z oka